sina ubese kubulisa ngoba wala bana semya hota ase bona ngathi kubaliwe bulani mahlo una ngize ngiye mtsamo ngiyelo ngoba wethendela ngeza makho ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

Martin njengamanje unyaka wes 8 ngiseThekwini uNkulunkulu eqaqela abantu izinto abantu bayafakaza mihla namalanga babonga amandla uNkulunkulu angithume ngawo phakathi kwabantu bakaJehova. Kungenzeka mlaleli wami ukuthi uyaqala ukuzwa ngalo lohlelo likamprofeti uMavula kuvaliwe. Ngifuna ukuthi kuwe akulona iphutha ukuba ube ingxenye yalolohlelo. Kodwa uJehova ukuqondanisile ngoba efuna ukuthi impilo yakho ithole ukuphila. Yabona uma sikhuluma ngokuphila sikhuluma ngento ewukhiye kuzo zonke izinto. Ungaba nemali igcwala ibhenke kodwa uma ungenakho ukuphila egazini lakho okuyijabulela lo mali mancane amathemba namathuba okuthi uyijabulele. Ungaba nemizi kodwa uma ungenakho ukuphila mancane amathuba okujabulela lo mizi ngoba uzohlezulela ewodini, uzohlezulela esibhedlela ngoba ukuphila wena njani awunakho. Ungaba nosofa abahle kodwa uma ukuphila egazini lakho kungekho ngeke kubajabulele labo sofa. Ngamagama ngifuna ukuthi kubantu bakithi ababona izinto engathi ayikakahlangani, as long as kukhona ukuphila kusho ukuthi kusasa sesengavuka sixoxa olunye udaba. Angiphinde mlaleli wami, as long as uJehova esasigrante impilo kusho ukuthi kusasa sisengavuka sihuba ihubo elisha, ihubo lenjabulo, ngoba uJehova uyena ophaka impumelelo ayiphakela umuntu nomuntu. Usuku nosuku kukhona ojabulayo, kukhona ohlekayo, kukhona osurprisekayo usuku nosuku. Njengoba mlaleli usakhala, njengoba sikhuluma, ngifuna ukukutshela ukuthi lo hlekayo namhlanje kade khala na izolo. Ngeke uzokhale forever kodwa lukhona usuku ozojabula ngalo. Kunomlaleli njengamanje othi umprofeti ngidlelwe umuzi. Ngifuna ukusho mina mlaleli wami ukuthi lo muzi odlelwe wona uyakhala namhlanje kodwa kusasa uJehova uzokuhlekisa, ngoba uma kukhona okulahlekayo iqiniso lithi kusuke kukhona okulungiswayo. Kwesikhathi kuke kufa inkomo ekhaya akhale umnikazi wayo bese bethi abathile kusho ukuthi bekuphuma isifo, kukhona obekade ezohlatshwa ukugula phakathi kwaleli ekhaya. Kuyenzeka umuntu ashayise ngemoto bethi abantu abathile sibonga umphefumulo. Izokhandeka mtakama, izokhandeka mzala, izokhandeka baba imoto, kodwa umphefumulo ukube iwone siwuluzile ubungeke usabuya, ubungeke usahlehla ungayona inqama. Ngifuna ukuthini namhlanje? Ngifuna ukuthi uJehova uyalideka itafula ebusweni bakho nasebukhoneni bezitha zakho. Ngicela umnikeze uJehova ithuba alendlale leli tafula. Kwesikhathi ubona ngathi kuyadileya, ubona ngathi wena kuthatha kancane okwakho. Awalingani amatafula. Sike sayihamba imicimbi, kukhona imicimbi eyenziwa kwitende leli elifake ihlalo ezo 50 kuya kwezo 70. Lelo tafula lelo lincane kakhulu. Bese bakhona imicimbi eyenzelwa etendeni elifake ihlalo ezo 500. My babo lanyuka khe usanyuka usize wetafula. Bese siya kwimicimbi yo government

amabelebele elide elizingumanxa elimiswe ngamapholi ngapha nangapha lapho kufakwe itafula yabhangqwe asuke ngapha zayashaya ngale nedekho yakhona idinga insuku zibe mbili ngoba kusuke kuzodekwa itafula eli serious ngifuna ukuthi kungenzeka ubone ngathi uJehova umthandazo wakho akawuphenduli ngithi mina idekho ezofakwa kuleli tafula lakho idinga isnack nesikhathi idinga insuku ngifuna ukuthi kuwe umlaleli wami angazi uphoxwe yini angazi ushawe yini empilweni kodwa ngifuna ukuthi mina ungadinwa uze uflathele umuntu olungisa itafula lakho Jehova yalungisa itafula lakho ngiyazi ukuthi uyabalisa kodwa isimo sakho singcono kunayizolo khona okushintshile esimeni sakho uthi omunye umprophet mina bekade singcono ke esami simo besingcono kodwa ubunabantu abawrong eduze kwakho angithi khona omunye oke athi bese sengihlale for 5 years for 10 years omunye athi for 18 years ngihlala nomuntu othile ebengithi usofa silahlane wami kanti umuntu ungiplanela amanqina enyathi sahlukana ngalahlekelwa yikho konke sengiqala phansi kusho ukuthini ke kusho ukuthi bekungcono empilweni yakho kodwa inkinga ubuhleli nomuntu owrong umuntu owrong uyazenza izinto zakho oyibona ngathi zingcono namhlanje ngo one day uyiluze zonke kuyenzeka kube isikhathi esiwrong wena ube nabantu abaright ayimlalela nganomunye uyangizwa yini kiyenzeka wena ube right nabantu abaseduze kwakho babe right kube isikhathi esiba wrong ngama magama ngizama ukuthini kwena ngizama ukuthi wena olokhu balisa uthi lokungazalwa ngiyahlupheka angaze ngijabule ngizothi mina kuwe isikhathi esi wrong wena alright ngamanye amagama mangikhuluma ngesikhathi ngifuna ukukhuluma ngalento ke engifuna ukuyilungisa ke empilweni yakho ngomgqibelo nangesonto leli lakusasa uJehova ukhulumile kimina ukuthi angenzela abantu ibhavu lokususa amathunzi kunethunzi lasekhaya kobaba kunethunzi lasekhaya komama mangikhuluma ngala ngalezi yibongo mangikhuluma ngalezi indawo ekhaya kini ekhaya komama ikhuluma ngamagama ngikhuluma ngeindawo determine impumelelo yomuntu nomuntu imuntu uphumelele umuntu nomuntu ayidetermine isikole nevarsity afunde kuyona impumelelo yomuntu ayidetermine unkosikazi noma intombi noma umiyeni noma isoka litholile impumelelo yomuntu ayidetermine umsebenzi awusebenzayo impumelelo yomuntu idetermine isibongo sala azalwa khona nesibongo sasekhaya konina lezi ndawo zoyi-2 ungayideleli ungayithathi kancane ziyayenza impilo yomuntu igijime kakhulu futhi ziyayenza impilo yomuntu ihambe kancane ake siyilungisekhe namhlanje uma uJesu ezalwa uzalwa intombi uMaria ingelosi ikhipha umyalelo ithi weMaria wena uzokhulelwa kuzale umntwana lo mntwana uzoqanjwa igama kuzothiwa uJesu usethi kuMaria kuzokwenzeka kanjani lokho ngingayazi indoda ngama magama uthi izokwenzeka kanjani lento singekho isibongo esizongikhulelisa ngama magama njengamanje uMaria wenzani

uzama ukucheka ukuthi ukuze ngimcheke lo mntwana ibanga azolihamba lempilo fanele ngibone isibongo esizongikhulelisa ukuthi sisibongo esikanjani ngoba lesi owayesamisele ukushada kuso ubengakavunyelwa ukuthi usengacambalala kuso kanti ngelosi imeseji yayo iyaphuthuma ithi uzokhulelwa hayi ukuthi ithi kufanele ukhulelwe ithi uzokhulelwa yabo uzokhulelwa wena njoba ifika kuyena ebusuku iyamtshenta uzokhulelwa cabanga ukuthi mlaleli wami njoba ulapho uhleli nalo ohleli naye ume ngasathi kuwena akubiza ngegama lakho bese ethi uzokhulelwa wena usungacheck ukuthi njoba ethi ngizokhulelwa khona ke sikwenza noma khona sisazokwenza kusho ukuthi njoba ethi ngizokhulelwa ngoba kuyilasi sisazokwenza kusho ukuthi kukhona yini into agabe ngayo namhlanje noma ikhona yini into emnikeza leligunya noma emqinisekisayo ukuthi uzongikhulelisa nengelo sikha isho kanjalo usethi ke uMary ngoba uzama ukucheck usethi ngizokhulula kanjani ngingayazi indoda isithi ngelosi ngifuna ukubona talent iyaphuthuma isithi ngelosi umoya kaJehova ngithi uzokusibekela uyabo akasho ukuthi ngithi uJosepha uzoginqa embhedeni uthi umoya kaJehova uzokusibekela usethi kuMaria hayi ngoba sengiyadi yabona ke sengivele ngadethi mayinake yabona ke uma isisho kanjena inkulumo sengilibonile ikusasa lalomntwana ukuthi lizoba ikusasa elizoba linjani usethi makube kimi njengokusho kwakho ngama emagama uthi I receive ngiyemukela ngoba sengilibonile ikusasa ngenxa yesibongo lomntwana azokwethiwa ngaso sengilibonile ikusasa ngama magama ngizothi namhlanje yabona lo mqasho ohlele kuwo noma ngabe kuthiwa wafunda waqeda ubuye oba uthisha kodwa orentayo ubuye oba ilinesi kodwa elirentayo ubuye oba iphoyisa kodwa elirentayo ngoba wena ngiyakubona ukuthi ucabanga ukuthi kube wafunda ngabe uhlala kwisithabathaba somuzi kunomuntu ofundile kunothisha njengoba ngikhuluma nje ungilalele uyarenta urenta indlu ka 500 urenta indlu ka 600 yabo umashonisa lo mhambayo oshiya ikhadi lakho kuyena kunephoyisa nalelishiya ikhadi kulo wababa uyasebenza kodwa imali imphoqile ukuthi akayi kumashonisa usuyabona yini ukuthi impilo idetermine ukuthi umuntu ufundile nomuntu uyasebenza impilo idetermine uhlobo lwesibongo esikuproducile okay mprofeti kanjani ngicacisele mprofeti ngifuna ukusizakala alright izibongo esizalwa kuzona zinamacala ezingabakhokhanga yabona nje ubaba wakho ukuthi akakuhlawulanga kunenkinga ehamba zikuvelela ukuthi ubaba wakho akamshadanga umama wakho kunenkinga ehamba ibonakala yabo ngizothi namhlanje wonke umuntu odonsa kanzima wonke umuntu obona into zakhe ihamba kancane wonke umuntu osabamba imali iyaphunyuka wonke umuntu osangena ebudlelwaneni buyabhidlika wonke umuntu oqutshukelwa izitha ziqubuka la ohlala khona ziqubuka emsebenzini uzuqutshukelwa isitha ngisho etekisini kune tekisi ongasayigibeli nje ngoba waxabana nomuntu wayo nalowa driver wayo naxabana

0: ahamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami yophuka nje egcekini uphethe amathansela uzenensuku bekade off kwathi ngelanga afana ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhuluma ngathi ke mina kangekufaka amafutha kamafula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye ekhaya uzongifaka mase ngilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhamba sithi ngimfake la mafutha lathi uza hayi la mafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabafo ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha kanti ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noma ithini ngani ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngani mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile abantu ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifuka umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje efele yayibiseduze kanti ma ngithi kuvela kwakhaqa uduthi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule nothi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela wabona ishiso nakuyena uthe yaphe vuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga esaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini hayi ngathi phuza amanzi yike le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubaluleke kade baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyabingelela bazame igameni lenkosi Jesu Kristu ngiyalibonga leli thuba onitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami yasebenza noma ayisebenzi Benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngomuntu ngamuzwa eredweni nje kule lokuzana ayikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethu baba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubhlungu khona benginenkinga nase sibelethweni sami khona into ehambayo eyinyoka ngabamba ilokubeka isandla ngesikhathi umprofeti ekhuluma ngasibeka isandla ngezwe lento ngathi iyasuka izanga senyaweni ngezwe inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubhlungu khona akabambe la kubhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngawabamba amehlo yami ngezwe kuphuma iy'ngembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga unozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi ma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonozimanga kwangathi kuyehla-ke lento eyade ingihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mina-ke ngibengivele ngikorobhe ngawo ngiqale ngikorobhe ngawo-ke kindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle loku kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nale nto kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi ma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze le nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe ma ngabe ngifika ubaba engidlele esho ngayo ukuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleze awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangani-ka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi ma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike

0: Senganenkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo mangithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa lelitshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubengelela amayilazi lokhethekile ngibengelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi, mina ngiza nofakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazitshantshola ngenzeka sithola ngazisebenzisa. Ngalesi khathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo, kodwa enkampanini okuthiwa ngizofonelwa ngibona ukuthi kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuleya sebenza nganzile kusuke ngasebenzi. So ngoloko kuyoba umqabela ngisemsebenzini. Ngesonto lengibuyela ekhaya. Ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela ezishintshwe ngayo. Ebenzeni ngakho mnandi sengicabanga nokushini. Kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona. Ebemsebenzini ngaphe kushiwe nelakhe. Ngoba bengafulekazi. Ngiyabonga amandla nokugcola yababungomla ukubaleka.
2: Amen, mahiling muzinga amahle. Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje, ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sibele ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni. Ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula, kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo. Wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona. Ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo. Ngesikhathi ekhuleka, wakhuleka, uthe la iqeda khona ethi amen. Ngezwa nje umkhuhlane lo wathi ngiphethe sowuphele nya. Lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela engangikade ngiphele ngomkhuhlane. Emandlebeni usathi khona iyihlonono nje onobudume iyinsimbi. Manje ngiyazibheka nje, hayibo, nasedoleni kwavele kwaphela nyalo obuhlungu. Ubuhlungu obusedolile ongathi mhlawumbe ingathi idolile seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula kuvaliwe. Amen. Ngibonga ngibingelela isihlalo esikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sufi wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngingabi nayo kahlehle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiye ngibona uJehova engibusisa. Amen. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu, kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasePapaleon ema-ofisini. Angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi. Hayi, besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga weni yaseSasol ngasePapaleon. Hayi, nangempela kwenzeke-ke lokho-ke. Sibonane-ke naye ngimeke. Athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo inqwaba. Thathe esiningi nje. Ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angiklamuklami kakhulu kuleza y'nsebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali, mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi, izinto zenu zizolunga laphana. Ungena kwami mina lana ngangisonta echibini for 40 years ngashiya

0: hayi nangu baba zongiphilisa manje engiyakuyena uyena osebenza izinto zami icace manje echibini cha hayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ungayazi sengiyenzayo ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasendlela izinto wena uzosuka uba yivila lo ngazenzi ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke
1: amen bazalwane igama lami nguNtokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama ngongipha umsebenzi bangipha umsebenzi la ekhaya ngaseng-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi ngafengagathola umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga yodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona kwathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokolwesithathu ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya
2: mana mntanami bani uthi wawusuna 3 years u-aplaya
1: yebo ngangu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya wasengena ikholi yokuthi umsebenzi ka-3 years ubu-aplayele usuwutholile shani zami
3: sanibona ninjani ngisacela ukubonga kudada la ekhaya nomama la ekhaya angisinzula ukungahamba la ekhaya into sami siright kampela siright even nasemsebenzini lami ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela sibanize kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona kwasho ukuthi mina ingcwadi sami esiphelele yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami bawathathile njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala ummese wokho bathi hayi ummese asiwuthathanga singawuyisaphi ummese wakho sinayo immese yethu awukho ummese wakho kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey matana kunjani ngithi akurata athi ngiyawubona ubuya enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngubonile iso uyazi ngiyabonga ngathi enhlisweni yami ngathi ya hey ubacabangani ngithi okay hayi kade ngimfele bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ungapha ngoba kade kuwubheka lana awukho kade kuwubheka awukho kathi awukhona ngizobuya nawo kusasa ngiwulethelona kathi awulungile ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloku tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngilingise ngekhompuni yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangayo emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo yathi uma ngiqeda ukuphuma endlini ngihambe emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa la magama lawo amanje afikayo isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni i-right ngahamba nayo isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi kunenkinga ekhaya ngikathi ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna uwakhumula
1: ngiyabingelela bazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami ngikho esihlalweni sakhe hey bazalwane hey ngizobonga amandla ogcobo hey mina ngazi hey angazi ukuthi kumele ngiqale ngapi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la yabo manje ukushintsha into empilweni yami uyafika kuqala kumina iphupheni mangidele uyena ofikayo kuqala bese leyodo lebe siyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngengaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hayi ngaqhubeka ngathekisa bezolayikha ngathenga umashanela ngathenga into ezimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hayi kuthenge lengikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngingakhuleka ngiyacela hayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavele wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela
4: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

082-0981282. Leyo iya straight kwisahlula mpisi. Ungafona, nga SMS-a noma ke singene kuma testimonies isikhathi sethu sisho njalo ngempela ke ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Spears sahlula mpisi makuthi ke uyaqala ukuba kanye nathi kulolu hlelo wenze kahle ke ukhethe kahle impela ngoba ukhethe lapho izinto zakho zixazululwa khona lapha embusweni kuyabuswa ngempela kuyabuswa sinje uyathi uthu gesi eya impela ke injalo indaba asingene kuma testimonies ethu bakithi ubufakazi buyaselapha ubufakazi bunikeza ithemba umuntu olalele osenkingeni oxakekile ongazi ukuthi sithini isixazululo.

0: Ça, voilà. Parce que.
1: Assez, ils ont une chose.
0: Comment est-ce que
1: ça? Parce que tu as une chose, vous avez. Une chose, ça, c'est le mot.
2: Ah oui, une chose, c'est la coupe. Dengue, non, pas ça, non, je suis en train de vous aller, tu sais, ah oui. Avec la reste, ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esincane ibiloko engathi uice iqaqambe yehle la esincane lokho ngachatha ngejuice anginalutho anginamathambo ngiyasebenzela nje kahle anginankinga
1: asiyabonga siyabonga-ke ngimphumule ijuice simbukiswe nanabaka ukwenzeleni ijuice
3: oh ngayithenga ijuice ubuhlushwa isipho somhluma isesineminyaka mhlawumbe angaphezulu kweshumi ngaphuza yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathi ezesibili naye futhi angikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insumpa ngiyomhluma elangemuva abanye bathi ama-pines kodwa kuhlukene ngoba upines kangakanawo wawakhiphe makaningi ama-pines umhluma insumpa kuyimanje iyasho insumpa uyinaya emzimbeni sekuphelile angisayinayo ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba sekubiza ukuthi ngithole usazi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathala
1: siyabongawenabaaoayi
4: mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya hayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi akhangapha emzimbeni ngize ngitshe ethi mhlawumbe ibhobo hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juzi ngithi impela nginefuthi le nkulu hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphilanga ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni hhayi ngabona ukuthi ayicha le juzi yala ikhaya inomehluko konami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithengenye
0: ijuzi yala ekhaya yasemuswe ngamprofeti usibiye hayi ngiyeza ukuthi lokhu simali akhiye ijuzi emva kwalokho abasanibambi ukuthi noma sekumele badilimbe ijuzi ningayiteni ingasho nje ukuthi embusweni
1: ningayitheni
0: ingenayo nethembe niyibonayo akusiyo
5: kodwa ngisaveyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyitashile engingasaziyo ngiyazizwa futhi-ke ngeke ngibike yona yodwa leduze kumtrobeti hhayi khona sekungenzela inqaba ngiyabona lesasiwasho lesatho kuchela esibovu hayi hayi hayi hayi Shagwane.
1: Yes, Fofi was telling
5: us. Ay. Shagwane, sir.
1: That's how Papa was from Kulu.
5: Ay.
1: Papa.
5: Nakulumana wangihlolela umprofeti wakhe wathi idalwa zamzamekiswa ngesidaba sangaphandle kwase-ke manje sesixovele ngafike ngaqhela ngithe ma ngiqhela ngayizwa ingane ithi lapho ebekulele khona ingane yayo iphuphe sekuzinodoli okuswelele ingasabonakali uthiphi yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo

0: sesizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye
1: amen
0: ngenxa yayo
1: shayela uNkulunkulu amehlobo lenomo bazothi lenomo lande esebenza okay into ebalulekile bayazi ukuthi asebenzisa usenevika lord yini ekhathaza wena iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle Na futhi itethe ngayo mayidonsa awuphelelwa ngamandla maye kusetoilet ayiwaqeda amandla uba nomunye Yo.
2: Yami ngeni isimithe yini namnuke uJust. La ngibona ikontest azenza ngani manje ama imsebenzi ngibona ukuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngibona ukuthi iyasebenza lo Just one. Senze isize yaphela nge. Kodwa mina ngibona ukuthi ngathi yona iyasebenza. Ngizolo ngenela ingenelela kuma kuthulona. Uma kuthulona la ngisengakunakho nda uyasebenza ngantsela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and ngesikhathi enginabo. So bathe kwenye i-department bephelelwa umsebenzi basusa i-India baletha mina. Leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lesifazi class sinokubhala kona. So ithe masiya ngise lo intombazana eyasiya nayo. Ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje. Isiye lona isishintshe lonto leyo lenza ngayo indlela thela imali okufana umsebenzi waphuma uzikekwa wonke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiye khulumela nje negenge engidala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami asethe na yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza yathi isekuseni imenenje yaqonda ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho wena uzofundisa abantu hayi India leli bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona nebhathini ngosebenzisele ngathi hayi abekho ibhathini engisebenzisele mina
1: ngiyabonga hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wamehlo okay ukhona omunye esiqede masinyane esingene umsebenzi nosuku mama uyasebenzisa nawe futhi
0: ngingumthengeli ngibuchisa ngibusithatha ngibhola
1: yes
0: ngithengela ingane ungakwazi ukuchana ngetoilet
1: right
0: kasho ukuthi biye imidethi yami ukuthi iye esibhedlela izisulu yani usekuphathi mabe ifaka amapayipi kungenzeli lutho ithe masilikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka kusho ukuthi sazikhulula ayisebenzisi
1: sisimamehlosalani uNkulunkulu wamehlosa
3: Uba nomunye ukhona umuntu

Gente, eu subo nesse serve. Abanyomete kupuka njengathi isigaqa nje la engafuni ukuphuma ngathi abambeka bangathi yeshu lento ngiyakulekikhipha njalo ikhohle the kusuka lagqinile nge-choice nge-choice nge-choice the ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje ngakwazi ukulala kanje abonye sengi-right manje.

0: ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje, ngakwazi ukulala kanje, ngabona sengi-right manje noma ngakaphili kahle shwe ngakhululeka inyawo sengizizwa nje ngilula.
1: Inomkhulu
2: ngawuza umehluko, hhayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle ilambe eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe iphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma la, kodwa manje akusekho, sekuphelile. Ijusi nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngivula ngingakwazi ukuhamba kahle, bangibuze ngibatshele, bayangiphathisa amangizi.

phezu komusa kubeukuphila bengamandla kubeukukhululwa kubeukunqoba izinto ey'bonakalayo ney'ngabonakali. Into engifuna ukuyicacisa la yabona khona umuntu awenzayo sobangenelo ngizokwenza ispecial abakhethekile ngengisho njalo abakhona emandleni bokwenza lokhu abakwenze. Uma wena ungenawo amandla ungaphatheki kabi kusuthi ungabalwanga namhlanje ekusizakaleni kwakho nasekukhululweni kwakho isikhathi sakho asasiyeza mhlawumbe kuyobe kunini, kodwa lokhu ngizokwenza kanye angazi ngophinde ngikwenze nini. Ngizobe ngikhipha umavuthululo ongavimbeki, right? Yini na umavuthululo ongavimbeki? Ibhengela ngizobe liyibhonasi wena uphathe u-R750 uthole umavuthululo ongavimbeki. Akusiwo nje ngiyazi umavuthululo la ekhaya khona umavuthululo number one ngamavuthulula bese kuba khona umavuthululo ojwayelekile, kodwa-ke kulokhu specially ngizobe ngikhipha umavuthululo ongavimbeki. Ongavimbeki umavuthulula kuyangezinto ukuthi ngithi mina umavuthulula ongavimbeki le nto oyifunayo uzoyithola, le nto okhala ngayo izokwenzeka. Jesu sinyama othi sihleli kuwe iminyaka ngeminyaka akavimbeki wemavuthulo sizosuka isipoko esifuwe sizohamba. Le nto esikhathaze iminyaka ngeminyaka lalela lo mavuthulula uvimbeki awuvindwa isipokwe awuvinjwa lutho. Uzokwenza le nto okufanele ukuthi uyenze, wena uzoya phambili impilo yakho izophumelela. Iphethe umavuthululo ongavimbeki, lalela ngithi mina ngizobe ngiphethe umavuthululo ongavimbeki isiqiniseko sokuthi wena uyawuthola lo mavuthululo ongavimbeki uhamba nebhengela ngo-750 kuphela. Ngokomthetho umavuthululo ongavimbeki wona qobo lwawo funa ngabe wena uphethe 1350 ngoko umavuthululo ongavimbeki u-1050 kanti futhi angukhiphi njalo, ukhipha ngalezo sikhathi. Ngeba this time around ngoba ngifuna ukuthi ubone bayazi kabantu bawuzwa u-1 kamavuthulula ngesikhathi ngikhipha umavuthulula number 1. Abanye balokhu bengibuza ukuthi umprofethi awusawukhiphi ngani u-number 1 kamavuthulula manje? Cha, ngangiwukhipha ngaleso sikhathi ngiyophinde ngiwukhiphe futhi ngesinye isikhathi. Kulokhu ngiphethe umavuthulula ongavimbeki, ongavimbeki umavuthulula ngebhengela ngikhona u-R750 kuphela. Nakulezi nkonzo ey'khona akulama-services akhona ngizobe ngiwuphethe umavuthulula ongavimbeki. Lela la kulo mavuthulula ongavimbeki akudiphozithwa akubukwa ngoba uvele kuyi-special. Two, uvele uzolalela uzokwenza le nto oyifunayo ngoba ungavimbeki awuvimbeki. Yazi ukuthi wehliswe ale ndlela kusuthi ibhengela ngaphela yona uyithola mahhala ma ngithi ngiyabheka ngoba funa be wena umavuthulula ungavimbeki

sitwa akukwa ngoba vele uvele kuyispecial two uvele uzokulalela ba uzokwenza lento oyifunayo uzokungavimbeka ufimbeki yazi ukuthi kwehliswe alendlela usibengela ngaphela yona uyithola mahala mangithi ngiyabheka ngoba funa abe wena uma vuthulula ukungavimbeki

0: Hawu, siyabonga. Kanye kanzani. Ya. Ina da esekhongo. Bonza nabantu. Hayi uNkulunkulu abe nani anibusise nakho konke. Kwinanda FM ngithi lambili. Nenanda FM.
1: Siyabonga, sibonga ukuphila nje, sibonga ukuphila.

104.4 FM umsakazo wakho hamba phambili isikhathi sakho njengamanje 9 minutes past June 26 siyawugoqa ke uJune manje siyawuvala isonto lokugcina leli esikulona kuJune namhlanje ya ngithangene ngalomthandazo Ngisangene ngalomthandazo nje namhlanje siyazi ukuthi lapha yana ngo 9 o'clock iyadebana neCanada Lungile, siyabonga kwekisa bafana bafana mangabisa sinikeza le yanto eyingayiboni into eyenzeka lapha yalangolongolo bekulesingakhi listening fine ayi ngaso ngathi hey bakithi yaze yabuya le yanto yaze yaphinde yahlanganisa le yanto ngivuswa u cricket ke cabanga ngalala ngizicuphile alama ukuthi kwenzakalani angazi kwenzakalani kodwa ngagcina sengivuswa u cricket mina sekudutshulwa bani ngesekwenze njani ngomhlate Awu bakithi kanti injabulo emhlabeni wonke abantu bayajabula bajabulela ibafana bafana sithi pick up South Africa I'll fly lelo flag yeah bakithi namhlanje ngo 9 o'clock iyodibana we Canada uyazi ke masiqala lolu hlelo lethu sengithe umkanda masiqala lolu hlelo lethu ngiyakunenza sibe ntathu ngitha ke sivule ngazo la emsakazweni nanda 88.4 FM nawo bungayili kuyodumisa ngabuba nje ube ukubambile njengami lalela namhlanje ngibuke U10K We are called a log. I banning about Bespazane. I get China banning about Bespazane. Begune woman walk la payana abila payana ngase mabhidi Kings Park si walka laphayana sabantu besifazane sivoca nami ngathi namhlanje ake ngivukele ngakhona ingabe wena wenzeni siyadumisa ke manje nge voices of the nation mangabe ithi hubelani uNkulunkulu

0: 0868-764-9969 nami futhi ungenza kanjalo. Hayi, lezi zama-emoji ziyangichaza. Sishaya isaluthi nje kuphela
1: ebusukwini namhlanje. Ngilo ngilalele nje la ngizoqala ngokusebenza la masayithi angakhona e-Phoenix bese-ke mhlawumbe ngibuya ngentuzuku. Asibe sonke Testament siphile nje usuku nje ngalinika nje nawo 5/10. Yes, iningi nje izinto phela ezenzekile, kodwa-ke sibongelela nibafana bafana le esinethemba namhlanje ophinde iwini. Danko.
0: Nalaba abafaka amatshe phansi kolimi ukuthi bafana iwine, nalaba abagqumayo nalaba abanjani bafethu befastile abathi nje yeyi ngifastile fire fire fire ibafana iwine namhlanje. Akube njalo, kulungile, akube yikona konke okuyikona konke. Into ebalulekile njengamanje uma ngabe uzwe kuthiwa khiphela ingane dunusa ubheke phezulu uthi bafana iwine enza njani, enza senzeni konke konke konke nje okuzwele kuthiwa uma ukwenzile izowini bafana kwenze. Hawe ma into engajabula Jehova. Alright.
2: So what up and rejoice. Oh, nkosazana.
0: Yebo.
2: Kwenze mnandi hlelakho. Podcast 607. Ikhejeza wayithaka mnandi. Nkosazana, siyabonga, siyabonga. Ngizokureyitha-ke mina njengobaba omdala awadwela elijes.
0: Yes.
2: Ngikumbuze ngiseyibhungu. Ngizokureyitha 10/10. Bas. Bakuhlongwane lo inyulens.
0: Aw, babuhlongwane.
2: Ngizwe ukuthi abe
0: siyaxhumana
2: kakho noba Thabo Sambodi noba uMhlongo ekuseni nobaba Mshumayeli Sibisi. Ngiyabonga xaphasha mna ngihlolo lakho angathi ngishaye ekhanda umelojishi. Hhayi, ngishayile nejazz. Hhayi, yahamba ntombazana. Siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga Queen Rejoice Mabatho. Bye.
0: Babuhlongwane. Yabona kuyazi kusho ukuthi mina ngizoyintshontsha zonke lezi nhlelo kulelo note. Angazi beloji ukuthi uke fulalele yini. Anginqeni mina ukungena kabili ngosuku olulodwa kutshele ebelo mina mina. Thank you so much Mahlongwane. Much much much appreciated. Idaba ke lasibheke khona bafethi kubafana enze noma yini enziwayo kule kwenze lokho okuzwile okuthiwa ngazi kwenzakalani kwenze bafethu ayike nza konke owezwa kuthiwa kuyenziwa ukuze iqembu liwine. Ilokho nje ngikusho njengamanje, sobona sesibona phambili, sobona sesiqoqa, akukho okunye, akukho kuthenini, sizobona sesiqoqa.

Alright, njengamanje ngizodlala phaya ingoma eyodwa mase ngibuya ngidede nje ama testimony uzwe ke abantu baNkulunkulu senaleni noma ke abantu bebonga amandla kaNkulunkulu yini le ngqamu nayo la. Ngisathi ngizakhuluma ngeNgqamuke kwenzakalani ngempela kodwa ke ngikho lapho uzwe ke abantu bebonga amandla kaNkulunkulu wenala besebenzisa ama faith prayers noma beze enkosini uSomnala einkonzweni esuke zahlukahlukene. Ikhumbuza ukuthi ke mhla ka 8 kuwona uJulayi kuwona ke u 2020 sikuyobe kolesithathu phakathi nesonto inkosini zobe isolundi olunalalize bakithi lapha ya eBuyback Center. Izobe iphezu zonke izinto ka ma products azobe khona obaphila abantu azobe khona okwakho nje wena uthi ufone 0791755628 usho ukuthi cha mina ngifisa ukubona uNkosomnala kubuso nobuso. Awu bakithi izongibona nje ngizoyihlalela nenkosi uSomnala bese ubika inkinga kuma uthi nazi inkinga kodwa phela ke awu kuyenzeka nokuthi inkinga zingeke ukuthi cha mina Nkosi ngifuna bengizozibonela wena nje kuphela angidingi into eyiningi ngifuna ukuhlala nawe ngizibukela wena awunaloko livuliwe lethuba elinjenganalelo kodwa ke ngawo umhla ka 8 July ku 2026 lapha yana nje eBuyback Center kusona lizobe ikhona. Ningalenzi ke iphutha bakithi yenza ni show ukuthi niba khona ngalolu suku olukhulu kangaka. Awu yamnandi into ke 34 minutes libumbene ihora kwale kamengalo ni hora lesishiya kalolunye khumbuze futhi ngawo umhla ka 11 kuona ke Saturday ngomhla ka 11 July izobe khona futhi inkonzo Night of Plenty la S station eThekwini tuze nje nama office class njengamanje sesilapha ya emsebenzi iyazikhulumela.

balo dumpase nawo engaze ngosifuna ukusebenza eThekwini ngoba kwakunzima nalanga ngisebenza khona emaplazini ngithola abanye ukuthi hey iyashintsha iyenzeke enye ID awu ngise namngayenze enye ID ngiqhubekile ke ngithi ngangino 18 years ngaqhubeka nje sonke lesikhathi hayi ke bomna.

0: L'esprit au casse-mou d'un comique.
1: Amazama kumhlaba sengisho abantu abakuhlebayo ngapha nangapha cha ngiyavuma lena inkizwa ukuba wabayisilwane ngabe sithi inkunzi emigqamigqa kuze kukhale ngisho izilwane eziswini zabantu cha ife daughter inkingi.

10 izonala FM sazobonisa amandla enkazimulo ngininkazimulo kaNkulunkulu wenala ezonela kezivala ingozi sinibingele umsana kusijoyina ukhethe kahle ukhethe umsakazo ophilisayo obanisa amandla enkazimulo kaNkulunkulu 2026 it's a season of living a plan 10 ways isikhathi sokuphila ngendlela yobunana sinibingele konongoma sesizokhuluma nje ngo 11 ngibeka phansi intambo lapha kunanda FM 88.4 sinibingelele kosajoni sanibonani konguna sanibona siyasiyagoduka nje kusele kancane sibeke phansi intambo Sibonke lapha yasi esandlela yona ke yona indaba enkulu ma World of Plenty Wonders ubufakazi benkosi sona noma ke bantu bebonga amandla kaNkulunkulu wesenaleni obeka idlala yona ke lapha yini abekade idlala namhlanje lapha ya ku TV ku 1KZN TV show ku channel 26 wona idlala njalo ngamasonto ngo 6 ntambama uzwileke lapha ya ubhodi ezibonge lethi nje wasiza ama products uthi wayene challenge ene operation ke enento ethize isebenzisa la ukuthi akwazi ukuzikhulula mangabe ethole izima ke eyochama kodwa ngokuthola ama products inkosona wathi nje isinye sakusakleneka awu konke kwalunga wakwazi usezile kahle ke endlini yangasese ngendlela lefanelekile sathola lapha ya umama othi nje mina ngiphilisa ngabantu ngisebenza njengesangoma ngiphilisa abantu kodwa nama products inkosona la ngiyawasebenzisa angikufihli lokuthi abanye bayebasho bathi cha mawusiza ama products ke mawukanye mawuyisangoma noma ke umuntu osebenza ngamakhambi ama products awangeni noma ke kuyashayisana gcine sengasahlangani izinto uthi cha ayikho yonto kusho nanga umama la umamdletshe uthi nje cha impela ugogo umamdletshe uthi cha cha ayikho le yonto leyo mawukuthi uyisangoma uyabona ukuthi cha ngiyadinga lona usizo lukababunana noma ke lenkosi somna angiphuthume khona hayi cha impela kuningi kuyenzeka khona nje omunye umama ngala kontuzuma bakithi ohleze ezobonga la nathi nje cha mina amathwasami wonke ngwaletha la enaleni ngithi ngithi ngisiza abathosa ngalodwa ngibuye ngihambe futhi ngihlanganisa nama products enkosi somna la ngikhuluma ukuphila uthi nje ngelilanga omunye umu ubaba wefike khona uthi nje wayeloka nembize ngobaba njalo ecakekile uthi nje yini lo baba elikane ngibiza ngobaba ngoba phela mina umuntu wesifazane usayekhohle ukuthi phela yena kahambi yedwa kodwa uhamba nenkosi somnala lo baba kaboni lo mama lo ubona inkosi somnala ekuyena qinisekise ukuthi nawe uma uthi umthandazi thizeni nje uyasiza abantu not uyabona cha akuhambi kahle lapha emsamo awuthi shaye inkamba cha mpela azivuthwa akunyakazi lutho sithondele idozele inkosi somnalo uthola ama products sikwazi ukuthi kusize kuku ikhuphule zonke into zakho zihambe ngendlela efanele esifakazayo lapha yena kumama kumamdletshe ugogo umamdletshe kana sigcina ngalapho sasazela lapha yomama wakhona le ko Pine Town bakithi ebonga naye amandla enkosi somnalo cha yavalwa ingozi empilweni yakhe ene challenge ID awu yeni bo webantu umuntu omdala engazokwazi ukuthathola imali zakhe ezifanele noma imali yakhe empesheni uthi nje manje cha afika nomuntu omdala asikwazi ukwenza le ID ungekho umuntu omdala uthi cha ngixoxe somnala ngizothini mina ngoba le mina engumuntu omdala ekhaya ezehambile ke wayelapha inkosini somnala kwinkonzo ye face to face uthi ayibikele inkosi ngathi cha nawe home affairs bethi angifike nomuntu omdala kodwa yimina umuntu omdala khona ngizofike ngithi

kwenze kutu tutu ya fona kutu inkosi yeza lapo next week. You never know, ngekuze wazi au bagesi fona, utahidu sizo le nkosi sona uzo siza gara. Na mangabu na hii pinki inga, unenga nenga funde skole na magenga pasi, aguzo lunga gonke la ikaya, kukonga lungi, 47 past 10. Savalanga bafisa lapha ubufakazi buka sisi balapha ya eqilimo wase South Coast inkosi mlande ke iye khona noma ngithule thumele amadodana ayo nje ezinsukwini ezingenzayo noma ke le livikele edlulile bakithi afike yafakaza yathi ngafika eqilima inkosi somna noma ke ingolweni inkosi somna lakati khona inkonzo e Facebook kuthiwe ne challenge ukuthi njalo uma ekhulela umntwana ke kuthiwa ke asekhe mhlawumbe noma ke ashone esaseswini awafika ngoba akafika ngenkosi somna le yamkhulekela I remember wangena kuyona inkonzo e face to face ekhulelwe impela uthi nje leyo ngayithola ngayithola iphila ngathi ngiyibeletha nje yavena yakhala ingane yamemeza yathi cha ngiyasayina uthi ngifikile yathi nje ngisayina iregister uthi nazi tshenga manje sengifikile emhlabeni ngoxobo lenkosi somnalo wavala umoya wokunqamuka noma kokudlula kweingane emhlabeni usisi njalo uthi nje wethi mebeletha ingane ivena idlule emhlabeni njalo mebeletha ingane idlule emhlabeni mayingabele mayingayibeletha mayingafikanga ku 9 months izoshona before ukuthi ke ibeleze noma kufika isikhathi sokuthi ifike emhlabeni yaxele inkosi somnalo kwinkonzo ye face to face buke ukuthi kubaleka nganani uthi ubona nenkosi somnalo amehlo namehlo ngoba lonke ingane yam show mhlawumbe wengeza kwazi ukuthi ayikhulume nje kusihlanganele ngcwele bonke abantu athi cha ngifuna ubuso nobuso inkosi somnalo mina nayo kuphela sibonane sixoxe kahle awuzalunga izinto awuzaqaqeka izinto Sabisusa nesikhathi nesakhe simangaliso sokwenzeka uma ungahlala nje ezweni nalo sondele uzihlanganise noxobo lenkosi somnala

0: 8 uzobe esophongola phongola country lodge isikhathi u10 kuzo zonke lezi zindawo engizibalayo ivisitation yom prophet isikhathi ubani u10 ama office wona avulwa ngo half past 8 amanye avulwa ngo 8 njenga lapha ya emtuba nje bavula u8 bangeni half past 8 ose kwini half past 8 to half past 4 inombo le office lethu u 0796551813 0796551813 leyo namba ngicela ukuthi ihla futhi ngunye ngicela le namba ngicela ukuthi uyithathe uyinamathisele lapha efrijini lakho ukuze nezingane zakho zazi ukuthi usizakala kuphi kwena uma sezixakekile ekhaya izinto zingasahambi kahle abantwana bazi ukuthi ubaba uyeke esizakalela noma umama uyeke esizakalela inamba nje besobala 0796551813 kungathi abantwana sesibashaya izimo bangazi ukuthi bazophuma babheke ngani yebo kanje kamprofetic inombolo ngo 0820981282 mphindele 0820981282 leyo iya straight kuyisahlula mpisi ungafona SMS noma ke uthumele i WhatsApp yakho kuleyo nombolo singene kuma testimonies isikhathi sethu sisho njalo ngempela ke ulalela uhlelo Kingdom Mondays with Pastor Prophet DKC sahlula mpisi makuthi ke uyaqala ukuba kanye nathi kahle ke ukhethe kahle impela ngoba ukhethe lapho izinto zakho zixazululwa khona lapha embusweni kuyabuzwa ngempela kuyabuzwa sinje uyathi uthugezi eya impela ke injalo indaba asikene kuma testimonies ethu bakithi ubufakazi buyaselapha ubufakazi bunikeza ithemba umuntu olalele osenkingeni oxakekile ongazi ukuthi sithini isixazululo kule nkinga abhekene nayo so ke ubufakazi buyalekelela lapho ukuthi umuntu azi ukuthi no nami kanti njengoba ngibhekene nalesi simo nje akuve kuwukuthi sekukuphela kuphela komhlaba kukhona lapho ngizosizakala khona akhumbule futhi ukuthi uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu ukulekelela umuntu asithathe ke ufakazi bethu testimony time amen
1: ngoba umoshe isikhathi singelele kubalaleli ekuthi sonke indawo la nalile khona ke bani bani simthathayo okay ba
2: siyahambona ngamthula ithuba ijuzi ke ngangizona mele edume ukukhuluma ngayo ngithi uyabasiza ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila ngithebe masengisebenzisile ngizizwana nje hlamba kuphela 5 minutes hlamba phansi wena ngizona amathelo onyaka hlambe kuthi hlambe ngizona ngihlambe kuthi lapho emthanjeni enazona bekuhlungu uthe kodwa uma kuphela isondwayo zasekungcono kwabekuyine iqhube belelapha sekuthekile la ngampela ngampela ke ngibona ukuthi ijuzi-ke imvezele izinto ebengasazi uyabona nemyeni lena sokunyamiyishanje ngalapha enzwanini kuyanakhuze kuthi uma ngivuka ekuseni kuba ningakwaqala kwabamnyamalasaziawutiniyoyinindalo kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedilezisanti ngishayile bakushonile avuso kuphelile kodwa lokwasala bakuphuma inzipho kwakuphuma
1: inzipho
2: senyaweni sekusenyama kakhulu kodwa sekumnyama manje ngibendala velezini kodwa nje ngisizwa sengiphilile sengiyinzuzo kodwa ngangishe ukuthi ngiphile kodwa ingiphise lo muntu ukuthi into le juice iveza izinto ubungazazi
1: sabonga ngishaya ukuba mprofethi ubani omunye sezinto uba
3: ye namaoba umuntu osuzungu sisebenzisile ukudla njengobhontshisi nje into singakudla kodwa-ke ngisebenzisile ngingavuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ma-ansa
3: yeah
1: yabona iwabheki ngokhelo nasosei
4: yebo benginama-ansa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisa uphansi ngibhulukiswa ama-ansa so

emekhaya noma ngabe yinto eyokwenziwa noma ngayiphi indlela noma yithunzi izinto noma ivuthulula uvuthulula yonke especially ngesikamavuthulula enina so buhamba bakwethu kumele ube protected uyazi ngesikhathi uqala into zakho ikhanya ngesikhathi uqala ukuba seshashalazini abantu bekubuka abantu bekubona bayaqala ngampela impumelelo idonsa izitha ziyaqala izitha ngampela ziyakuhlasela ziyaqala lena-ke ma ukuthi wena umuntu uyabona ngiyibeke kahle ne uma kuwukuthi wena umuntu onesimo esingalungile ngomhlaka 27 ungaphathe kabi kushouthi nje bekungeyona into eqondele nawo angithi uyabona ma ukuthi isimo sakho nje ngomhlaka 27 awunawo 750 ungaziphathe kabi bekungaqondele nokuthi kusizakale wena ngomhlaka 27 ngomhlaka 27 ngilungisela insebenzo ngizonitshela abazalwane sizoba nenkonzo enkulu ezoba khona la e-Durban Station eduze kwakwasasa sizonika le nkonzo ibaluleke njengoba ngithi sifanele sithole umavuthulo nebhengele silungisela leyo nkonzo ukuba kuya ngami inkonzo hambe kahle iy'nsebenzo zonke esezizenzile ihambe kahle kakhulu ukuba kuya ngami bekuyothi kufika isikhathi sale nkonzo ngoba le nkonzo le ngizobe ngenza insebenzo e-serious ngizobe ngizokwenza insebenzo ngiphinde ngidedele ne-product okuthiwa uma-1000 ngizochaza-ke ngayo kuma-1000 isikhathi base si-right but nangithokozisa ukuthi uma before uthole uma-1000 thole umavuthulula ukuze ube ready uthole ibhengele uvike izitha ngoba impilo izophakama emva kwama-1000 izitha noma kanjani sizokuthagetha emva kwama-1000 so ya ngomhlaka 27 ngithi-ke noma kanjani ungakhohlwa-ke i-ofisi lethu likhona la ethekwini esandro house anton lembeke street noma-ke ku-smith street e-fourth floor office number 421 angikunikeze-ke inombolo zase-ofisini lami inombolo yase-ofisini lami u-079 6W5 18

0: ngaswela ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka enkomishini, ngathatha izivalo zejuice, ngafaka phakathi kula manzi esincane, ibiloko engathi ku-ice, iqaqambe yehle la esincane. Lokho ngachatha ngejuice. Anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle.
1: Angina siyabonga. Siyabonga ke ngimphumule ijuice sengikusona nababa ukwenzeleni ijuice.
2: Oh, ngayithenga ijuice. Ngisho nje sifuna ukuhluma. Kusifile ngiyanga mhlawumbe ngaphezulu kwehlu. Ngaphuza yasengikhiphisa ngesenso yokuqala. Ngajeza esibili. Ngaphuza ngesenso. Ngithe ngibona insuku kwambiya umhluma elangemuva abanye.

0: phansi uyafunda ukugrab isfash lasenge aphuza nami ngejuice ekumina abasanya ngenze kade ngishona ngaphathele kwesikhathi nesayo afisi ngisalungile kuphiya
1: iyakudonsa wena ngukhathazwa yingahla
2: nephephile namahasi
1: maye kusetoilethi ayiwaqeda uyo yeo
3: ngiyamngenisaimithi enyike namnuki ujuice la ngibone econfiasa zenza ngani ma ngihamba nje emsebenzini ngabona kufuma.

0: malo fana ngumsebenzi waphuma uveke bonke. Ngathi ngisuka nje ngineke ogogo nomkhulu ngeke vume bedlala. Iyangiyazi. Kufuna niyibhathe ngosebenzisene ngathi hhayi abeke ibhathe ngisebenzisene. Ngiyabonga.
1: Hhayi siyabonga uNkulunkulu wami so. Okay, ukhona omunye esikade masinyane singene emsebenzini osuku mama. Uwesebenzisa nawe futhi.

0: ukuthi uyabasisa imsize kakhulu. Ngiyabonga.
1: Ya, shayela umuntu wakho. Sesiphethile ngithi.

kuhlanganisa bekuphila benamandla bekuphayisimpe ibonakalayo nengabonakali. Into engifuna ukuyicacisa la yabona kule nkonzo nakula ma-service akhona umuntu awenzayo abantu abathole umavuthulula nempengelo wonke umuntu ngithe ngizokwenza ispeciali ke kulokhu ngoba ngithe umuntu akaphathe u-750 kulabo ngampela ekhethekile abakhona emandleni bo abakwenze uma wena ungenawo amandla ungaphathe kabi kusuthi ungabalwanga namhlanje ekusizakaleni kwakho nasekukhulu isikhathi sakho asazi kodwa lokhu ngizokwenza kanye angazi ngophinde ngikwenze ngizobe ngibhengela ngizobe ne-bonus wena uphathe u-750 uthole umavuthululo akusiwo nje umaphukunyasi umavuthululo laekha khona umavuthululo number one ngamavuthulula bese kuba khona umavuthululo ojwayelekile kodwa-ke kulokhu specially ngizobe ngikhipha umavuthululo ongavimbeki

kutulonga fimbe kuhamba nebhengela kwa-750 kumthetho makutulonga fimbe ku-1,050 kwakumakutulonga fimbe ku-1,050 kanti futhi angukhiphi njalo ukhipha ngaleso sikhathi ngoba kunathi ngiyophinde kukhiphe futhi kumphethe umavuthululo ongavimbeki ongavimbeki umavuthulula u-750 nkonzo ekhona akula ma-services akhona uzobe ngiwuphethe umavuthululo ongavimbeki lela la kulo mavuthululo ongavimbeki akudiphozithwa akukhalwa akudabukwa ngoba vele kuyisipeshali 2